0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Muki, eku juma iroyin ni kutu wa ilamu wa fun yin lati ikani Adaba FM 88.9 akore ilu ilara muki na wa ta tingbun sategun. Ope yemi jo danu niroyin sha juna egwa kukoto aninu iroyin na. Ajo Osopadek ni awon olowo ninu wahala to nsele ni legbimo asofin ipinle yi. Ile ise olopa ipinle Ondo fi kile ofin gbe awon osise re bi merin gege bi wahala foran wahala kan bi o se ti gbagboro kan. Are Tinubu ni orilede Nigeria ti kuro lasiko ti eto oro aje ti ogbona kankan. Iroyin na ri lekunrere ajo tun ri si oro idagbasoke awon agbegbe ti won si npese po ni ipinle Ondo Osopadek lo ti ni iran to jina to to ni pe ohun lowo ninu wahala to nsele nlegbimo asofin ipinle Ondo ninu atijade ti ajo na ton fi ta ni won ti ni gbogbo igbiyanju lati so okun wahala adari ilegbimo asofin ohun mo won lorun o ni won ni gba wole Osopadek o ni nse ni awon oni ipa kankan awon ko ipa kankan lori oro to nsele ni legbimo asofin pelu alaye wipe ohun ti awon ni se pelu oro ile asofin ohun ko ti e sinu ojuse tawon rara nse ni ajo na lo wa se ikilo fa awon ile ise royin ati awon ti o n gbe kiyede kiri lori ero ayelujara ki won deyin nipa mimo so okun wahala ohun mo ajo Osopadek lese o to fikun pe adari egbe ohun labe alaga omoba Olabiye Poroye ni o si wa ni digbe lati fi lo si wa ni digbe lori afojusun re lori idagbasoke awon ilu ti won tin pese po kaakire ipinle Ondo awon eyan ati awon adari ilu ni iria ni ijoba ibile idagbasoke iria kari ni ipinle Ondo ni won ti parowa si gomina Lucky Ayeda ti wa wipe ko dekun esun wipe won yo awon irin omi eleyi ti o je pe gbomi wo ilu won na lati fe mo ta tabi yo kuro nilu ohun awon adari ilu ni afo Idoani Idogun Imeri ninu letter kan iye ti won ko si gomina ni won ti se apejuwe igbese na gege bi ohun tun dokoku laja mo awon ohun amusagbara ati awon ohun amayederun ni agbegbe ohun ti won si pe fun ki won tete ba won dasi awon ilu ohun wa fi esun kan wipe awon kongila ni won ti gunle si ilu awon ilu na pelu awon irinse lati mo yo opa omi na leyin ti won gbiyanju lati mo ta eyi to je mo pe o mu ki awon aralu ki won tako iru igbese ohun awon adari ilu na won fi lede wipe awon opa omi ohun ina je pe won si ni itumo ti won le wulo fun won lojo waju pelu nipa ipese omi pelu alaye wipe ki won so oro asoyan lori igbese eleyi ti won gbe bakanewe ni won to toka si wipe awon ipinija eleyi ti o n koju won lagbegbe na oni lara won o na ni oju ona ti oda ati ipese eto ilera eleyi ti o ti duro re to atawon nkan mi won wa ro gomina ayeda ti wa ki o dekun mimo so pe won yo awon opa omi na ki won si se iwadi lori erungba pe won fe mo ta opa omi ohun ti won ba yo ile ise olopa ni ipinle Ondo lo je pe won ti fi kele ofin gbe awon merin ti won je osise ile tuabo ti won ni won ri ninu foran kan eleyi to je pe o ni se pelu eleya meya eleyi ti won ni won se lasiko ti won ni won da awon oko duro lati se ayewo ile ise olopa won fi lede pe awon osise eleto abo ohun lo je pe won fi kele ofin gbe ti won ti nse iwadi finifini lowo lori isele ohun ti won lo waye loju ona Eko si oju ona Morise Eko si Benin foran ohun lo je pe won se afihan nibi ti won ni awon iko eleto abo ti o je pe wahala ti sele laarin awon iko eleto abo ati awon ti o je onimoto ohun eyi ti won ni won fi esun kan wi pe won teju won mole ti won itun ni won gba awon owo lowo won en to je agbenso ile ise olopa abayomi jima o wa so dimo pe awon olopa ohun o na ni ESP Hello More Sodayo Inspector Adefila Adewale Inspector Olorunfemi Opeyemi ati Inspector Odushola Peter Jimo oni Commissioner Olopa Felix Ohago ino ti pase ki won se iwadi fini fini lori isele ohun Ilegbimo asofin agba ile Nigeria loje pe o ti daro asofin kan tele lati apa gusu ipinle Ondo Senator Samuel Omolulu Meruyi eleyi to je pe won ni on se apejuwe iku re gege bi adanu nla fun ipinle Ondo ati orilede Nigeria lapapo Ilegbimo asofin agba le yi no je pe won duro iseju kan lati fi bu ola fun ologbe to je asofin ohun to dagbere faye ninu abakan eyi ti senator dayo fadu ile eleyi to je pe o soju ekun idibo ohun bayi ti won ni oda nibi jokole ti senator Danlade Omar Alulu ti o si keji re Senator Fadu Ile nigbati on le waju ibasoro on lo ti se apejuwe asofin to dagbere faye ohun gege bi en to je senator kerin en to je senator ni ekun ohun lati to soju ekun na ekun gusu ipinle Ondo laarin odun 1999 si odun 2003 oni akoko senator ni ekun ohun to si ko ipa to joju ninu idagbasoke eto isijoba warawa nile Nigeria bakana ni won ni ologbe ohun no je pe won mo gege bi eni to ni iwa rele so itun kura re ni janu to si soju awon eyan bosito ati bosiye iroyin ni kutu wa ile ngbo lati ikani adaba FM 88.9 akure ile ilaramo kinawa ta tin gbe un satagun ta ba padade tinubu oni orilede Nigeria asiko ti eto oro aje to gbona jajan o ti koja an pada abo eku kale
2: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lomo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugba iga ijawa ija osi always guide me
1: e kaabo pada lati oke lohun fun ekunrere royin e le kan si wa lori itakun ayelujara www.araba889.fm esle download application on google play store araba fm bakana le le darapo won lawon oju opo ibarin soro facebook instagram ati itakun x @araba889fm araba fm tv lati ba pade lori youtube wa esle firin so si wa lori email newsroom@araba889.fm iroyin on te si wa jun Are orilede yi asiwaju Bolaji Tinubu no ti so dinu pe ejo orilede Nigeria ti wo ku ni bi tana ni bi ti oro eto oraje ti o ti gbona jajan bi eyin afogun ti o si ni gbogbo awon atunto eleyi ti ijoba to nse lo tin fa oju awon oludokowo mara lati wa logiola si orilede Nigeria Tinubu oni awon ile ise ati lajo lagbaye no je pe won ti nife lati wa gbe lati wa logiola si orilede Nigeria latari ipa takutakun eleyi ti isejoba yi to ko lori awon ilana itoraje tinubu nusoro yi nilu abuja lasiko ti o n gba alejo awon iko asoju aseyori tinubu ati iwadi eleyi ti en to je ambassador jima ibrahim to le waju won tinubu wa soro idanuju fa mo lede nigeria wi pe anfani atuntun ohun o na lo je pe o ti han ti o si je pe won mo to bo mo ri ipa re eni to je alaga egbe oselu All Progressives Congress APC ojogbon Natawe Leyiwada lo ti tun bo fi ipinu re mule bayi lori atile muri daju wi pe egbe oselu ohun tobo duro re si dada iwada ohun ninu ise eleyi to ran sawon omo egbe ni gege bi o je pe o se ayeye odun kan re ni office lo ti se apejuwe asko na gege bi isisesin awon araalu ati isokan to fimo akitiyan lati le je ki egbe oselu APC ko tun bo duro digbisi alaga egbe oselu ohun oni isejoba re ohun lo je pe o gbajumo oro bi ilana egbe yo si ti duro re ti yo si je pe won tun bo fa oju awon bi mara ti won kopa ninu egbe oselu ohun bakana lo dupe lowo are bola me tinubu igbimo alamojuto egbe oselu APC awon gomina awon adari to fimo awon megbe fun atileyin won alaga aje eleto dibo lulede nigeria yine ojogbon joash amukitan ti fi lede bayi wipe ajo na ona je wipe won ko le ni o je pe won ko le ri daju pe lori oro to ni se pelu idaduro eto isuna in se ni amukitan o ni idaduro eto isuna na lo duro re lori oro eto isuna won to je pe onu tun se akoba die fun ajo eleto dibo pelu alaye wi pe eleyi gan na ni o le tun bo mo se akoba fun oro pipese eto idibo eyi ti ko ni ni konun ko ninu alaga ajo eleto dibo ohun no soro idi mimo nibi ikowe jade kan eleyi to waye nilu abuja nibi ti o ti fi lede wi pe imuyanyan eto dibo o nilu atileyin awon egbe oselu awon iko eleto abo awon ile ise iroyin awon ajo ilu to fi mo gbogbo awon omo orilede nigeria lapapo nje ibi ti arimori lori iroyin wa fun ti aro tuni ola sokanmi elujoba lolo tu iroyin opeyemi jo danu mu wa se ti gboyin aku yotomi pin ose o

0: E kabo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore koko ase eni to ba dore koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin e si mo wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke jo wa ojutu si ona abayo ni ki se wi pe awa nbe ta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a nje n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija o si always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ba sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916062

0: aki yin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile odi onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amuji nomo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan su wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati erin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fin sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike ilo ekan ni tori ko loti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona taisan le gbaru fi lago ara o n safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture

0: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okiri. Oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je, iyen ni pe information is power. Ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo, eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni. Sugbon lasiko yo pon se to ti sun, iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan. Wa so pe mi lowo lowo, mi o le ri kini ira. Anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCare application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elonu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
0: kini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokoko san owule die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
0: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
2: e kan si wa ni Danco Plaza Ajilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
1: Ololese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
3: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e seun olotu
0: oro leti bon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla teje asoju CDCare iwa na magore loni o le bade to ni dukia
4: ore wa kini le to roju koko bayi
5: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni kunu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDCare ni
5: CDCare kini nje be
4: CDCare CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDCare ni mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
5: o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
4: iwo lo beere sugbon ni bayi tete download CDCare lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDCare ni wele mo ra n to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa

0: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan
1: lopo igba
0: kete ti oni ki mo bi data won se man ma ti ma se ohun ti emi gege bi ero ibanisoro ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re ti gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni wele mu live it 100 mtn

0: lanu pade adura opolopo awon eyan se pe omu akasifu wa oko ibepe wa lorisirisi o le mu igororo dani orisirisi ko si ta le mu wa sinu pade adura baba ninu pade adura tolojo meta yi ni todun yi kini nkan ti a mu dani gangan wa sinu pade adura tori awon to npo wa to npo lona toji ko ma di ko won de owo enu to won bere si taraka lati ra nkan kiri
1: igbagbo ninu jesu oluwa nikan ni
0: sa
1: igbagbo ninu jesu oluwa nikan ni ti awon eniyan ma mu bo
0: igbagbo
1: ninu jesu oluwa nikan soso
0: se gbo bayi o
1: won beli wi pe ti eyin ba gbagbo e o ri ogo olorun ki n se ba mi se aye le n bo wa ba
0: abi
1: ohun ilo ni mi eni te n bo wa ba ni pade adura yi jesu oluwa ni orin mi kan wi pe bekun pe dale o omo ma beru o

0: 3 days prayerful crusade. O ma waye nile Ijosin Christ Apostolic Church, Mercy Land. Ile Anu ni oke Abuja. Awe na Ajesha ni pinle Osun ni. Ba ba si dawe na e ti e ti ri ile Ijosin gagara lori oke lookan. Ta ba n bo tarata latona Ibadan e ri wa ni apa otun yin e ba ja tona Akure Akoko Abuja le tin bo te wo wena e fe se be en to fe ma jade kuro nu owena ni e ti ri lapa alaafia yin Olorun yo sinu gbogbo mi jenu nla pe Akure adura todun yi iwo na darapo lati gba adura baba wa iranse Olorun ba mi saye Olayinka won wa n kale pelu awon iranse Olorun gbogbo lati gba adura Baba ka to ma lo e ba mi gba adura to ni nanu gidi fun awon eyan to n gbo wa
1: oruko Jesu
0: amen
1: baba fun mi logo Jesu ogo ti yo pe tawon mi ranran nise
0: Jesu
1: o forun logo ti re o tayo to supa o fo supa o logo ti re o tayo ti rawo abi kan yin sha ni dafidi ni le Jesu O pada wari anugba o da siwaju gbogbo awon omo baba re lo fori balẹ fun o pada wa dori apesin onile jesi o ogo ti yo pe tawon meranran nise ogo ti o pe gbogbo agbaye ran nise ogo to fi ma pe awon omo baba re ran nise egbe iya egbe baba eni to julo ateni to ju o lo loruko Jesu o ya gba ogo yen
0: amen
1: yo ri be fun o
0: amen
1: wa rogo re lo laye o ti ri be o
0: amen
1: Jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko Jesu gbogbo eyan omo Olorun te n gbo wa e je fun yin number to wole si odo baba wa prophet Bamisaye Olayinka direct 08039511323 08039511323 oyin number to wole si odo baba e ma pe won leyin eto yi fun adura fun igbari niyanju ati idari si ati idari eni sinu pade adura nla yi 08039511323 titi di igba mi ta tun ma pade ori ofe Olorun ko wa pelu gbogbo wa o dabo
2: Gbogbo mo je 8.9 Adaba FM.

gangan ni Empire Your Homes and Properties awon gangan lo tagba ngaragada ti muni don le pelu rorun la si damu la asigbo osoro ajagun gbale omo onile ni Empire Your Homes and Properties bo ba se sanwo re lo ma gba gbogbo owe to sopo moro le re pata ore ofe odun kan sodun meta lo fi san gbogbo owo le re be si ni 30000 naira o kere julo lowo to fi bere sisan lodo won irorun lo ba de lai lawurujunu ibi te ba nfe si lati ra ninu le won bi Empire Royal City and Park ati Empire Sun City to wa lolokuta community apomu Ondo Road lakure o si se Empire Hill City agbaju alade idanre bakan na ni won lawon le to po si ipinle Ekiti ni King's Court ati Empire Flourish City Airport Road lado Ekiti ibi te ba tin fe nbe ni ke to ka si lai si wahala kankan le ba don le don le Empire Your Homes and Properties number 34 Iromu Street opposite Echo Bank Arakale ati number 2 Obanla Junction nilu Akure ni office won wa fun ekunrere alaye ati badewopo e ma pe won sori 0813-065-9233 tabi 0806-734-6645 Empire Your Homes and Properties ibi irorun fun gbogbo eni fe ra le kole ayo bakan na la so fun wa lojo wo yi pe iwo baba ore ofe wa fun lati ra fun iyawo ore ofe wa fun lati ra loruko awon omo re o le ra loruko ara re o le ra ile ko fi si ebun fun yan boya ara awon osise to se daada si ojulo o le ja awon agbalagba to n ba yin sise ile to n ba yin sise ofisi to ti se daada te si di mo pe baba yi pelu se to n se se o le wa lori ofe ati rale ati kole laye e le ra loruko won ke fi se ebun fun won oga to fe to fe retire ni bi se e le parapo ke ra ke gbe fun be ni bo se wa gangan niyan e je ki n so ile fun yin iwo iyawo to je pe ounje eatries mo lara a mo ba se le dana nu ile gbogbo owo to ye ke fi ko rajo ke fi se nkan re gbogbo e ti fi jeun tan awon kan si tun wa so je pe kara so party o mu won leje ju ka ni nkan agbelewo fun awon omo ti inu awon omo fido pe baba mi o iya mi o n bayi bayi na se ile ngba tan be laye fun mi to je ere temi na nu aye bayi nitori na iya ba oko re soro oko ba yawo re soro eyin obi e ba awon omo yin soro opolopo obi o ba ti lo ki omo e nle ija lori eran meji ni yawo omo mi fun mi ni o mo ja si omo mi o fun mi lowo kini kan ni o mo ja le lori nitori na e je ka ba awon omo wa soro ki won fowo owo won de kan mole lasiko to wo njo si won lowo e tori pe aye o lo bi opa abon o ko to bi opa abon asiko ta rowo hori e je ka se nkan gidi sile fa awon omo wa opolopo omo tin ja tori ogun loni se bi awon baba ati ya yin won se le ni won lagun won sise le leyin se nja le loni ngba te nikan kole eyo kan to ni ote on lorun to wa ku tan to mo mewa wa nja le ri ile eyo kan ki lo si eyin na te eyin na o le gbiyanju ke se ti yin na sile fa awon omo ti nitori na e darapo pelu ile ise Empire Homes and Properties lori 0813-065-9233 awon tin tale tin ba ni rale tin ba ni kole tin ba ni tale won po ni pinle Ondo won po lorilede Nigeria sugbon oton ti tolu o la se ni ke darapo pelu ile ise Empire Homes and Properties ton ni ile Empire Royal City and Park Empire Sun City ti on be ni olokuta community ni apomu ni ona Ondo ni ilu Akure bakan na Empire Hill City to nbe ni agbajo ni Idanre Road Lakure ati Empire Golden City to wa ni ilu Laramokin Empire Flourish City nbe ni Airport Road Lado Ekiti ati King's Court ile oba ni ilu Ado Ekiti e ba ti darapo mo won eyin na donle ni ke eyin na mo yan fanda ke mo buranga ke mo bulanga ki garuga ta

wasiu omi eni munise iwo na le mu soro gbogbo yin te gbo mi laaro yi ise te setan lati ni soro se setan lati mu soro eje ki n gba yin ni moran kan bi kan se n lo ni Nigeria lotun lo si ti gbogbo e dabi po n lo tirin won yi eje mu soro fun joba wa ele ni se suru la je ni ikanju ati suru ogba ni o ben ni mo so

Aye ta wa bayi na ni omo tin seto bi won se ji baba ohun gbe. Aye ta wa bayi na ni baba tin seto bi o se fo omo sesho. Eje ka rora o. Eje ka rora. A si bi awon ijoba. Awon soja ni ijoba ni awon olopa ni awon ki lan tin pe awon amoteko ni gbogbo wa patapata ejo. Eje ka pakiti mora nipa oro abo ki gbogbo wa kale ni alaafia ona na tin jiyan gbe tele ṣugbọn nisin won ti wan kanle ku le onikaloku wa kanle ku to ba ti sile ku fun ba na na yo bon se tan je egbe ma ni je egbe jawo be ni tori ape mara na pe temi dire wa jo ni ton gbe. Aha, mumbo. Emi gan ma sorere nile aye yi. Lola Oluwa o, ma kole mole. Ma sorere nile aye. Eyin na konbe. Mrs. Bolarinwa, nbe yin na konbe, e sorere. Gbogbo wa lajo sorere papo.

o se nse un olori wa a pa lu da bayi ko to be se ndaroko awon ilu ati awon oloye won ati awon olori won a pa lu da lo si kisechi mi ti abani sibe nitori pa wo e o ti pe oruko awon tan fe ma da won most of them won ti ku danu won si laye mo ke la ni nbe jo baby oya number

0: gbadun adaba
1: mo gbadun adaba
0: o gbadun adaba
2: gbogbo wa na gbadun adaba
3: won tun bere fun o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

wa náà tin se kini o tin gbenu soke o tin gbenu lo náà ni nitori pe mo fe kawon eyan raye ati pesu reto yi dada because what is you without me what is this program without my fans ayin temi ni gbogbo to ale kini an se eto fun teyan ba le pe wole so itori tin ni mo se wa nbi ba that's why I'm giving us a lot of time lati raye ati pe wole kin le gbohun yin ki mo be se nfe you know ayo afeeri am feerin ka do ma gbun ara wa ka do ma se kini ka do ma feel e papo sugbe je sare se bayi kin sare pohun da ngba n ba wa pada de latu bo si e ma ti ja bo sa bala keji e ko ja fi se bi abala keji a ma lo bi 5 minutes fa abala keji so ti yin be e ta sare josele lati odo Sheena Peters ngba ba pada de ohun na ni a tun ma continue ni reto e mo yi ko nbe o mo n pada bo

0: mo sare gbe ki n sare sin wale na ni kan sare jojo sina yen eleka so o
1: eka so
0: o pe
1: lati
0: ilu ore eka bo sere eto anti fun mi layo. Oh, okay. Anti fun mi mo ma fun yin ni awon ewebe ati awon eso yi ma so lede oyinbo e ma so fun mi ni ede yoruba so ti ya
1: ah
0: o ye lo fa abi
1: okay mo ngbo yin
0: eh be se kokon so ye ko dabi pe e mo beyen beyen abi be ti mo question ti fe fun yin na e ma worry mo promise yin ko ni lo fa ko ni lo fa
1: eh ti o ba ti le ko ma le
0: ko ma le jubo ko le kekere
1: rara ko ma le rara
0: kini a n pe velvet beans ni yoruba as she saw last week o velvet bean oma ewa, oma ma. Eh ewa pupa ah ewo loyin ni ati ati fun mi laya ewa pa mi neo ewa pa mi neo kini a n pe kini a pe water leaf in yoruba
1: gure
0: okay e for gure because I'm okay gure di but at least e for gure
1: e for gure
0: okay kini a pe eleyi e ko le mo e ma je lo be rara kini kini a pe almond se bi e mo almond e ti gba almond ri
1: ah ni mo
0: but e ti gba almond ri.

0: yin ilu lori sirisi te tin gbo mi nipinle ondo be tin like program yen te share e seun
1: iru ya wa wo da ja un ko wa wo iru ya wa wo da ja un ko
0: oda ibo ni kin ti bere na ibo ni kin ti bere na e je kin koko lu owo owo mo de me je ran edun
1: iru ya wa wo da ja un ko
0: baba nsoro nipa owo awon ile yoruba baba nsoro nipa owo awon ile yoruba to je pe won tin be kanrin kese ni gbani ti won si nbe di isin ilu owo ni jebe oda mo ki baba wa kabiyesi alaye luwa iyan kabiyesi nilu owo

mo ki baba wa kabiyesi laafin o ka di ope lori ki ba to ope lese ilu kere ko je ko po kini beni mo ni ki lu kere ko se kini ko je ko po kini beni e to ma gbadun e tesiwaju si ti o ma lo bo se ye ko lo ti la lo ma lu ba kutu kutu si ma wu ti gbogbo e o ma jora won pelu ogun olorun ni ntan wi to je pe bi gbogbo e tin lo ina lori ilu owo na ni mo ti mo fi ilu owo mo ki gbogbo awon ilu tin be

0: mo ki gbogbo awon owa abroad le kan si
1: owa san owa roju
0: owa awon oba ti pase foba
1: asibo oba
0: okan gbogi inu won o na ni oba wa ilu owo
2: going on vacation or business trip
0: awon yi won ma n pase foba ni won le foba kan je nlu kan awon oba tan ma n gbade lowo won awon oba kan nu awon oba kan lo je wipe oto lawon oba agbalode ko so ba ta bu o sugba se ma pe gbogbo nkan lo ni rank
1: odoro ko ti we
0: baba n soro npa baba wa deji ti lu akure
1: anasa ko ti we
0: baba wo se mo we ti ilu ondo ka ma soro nipa awon ilu idanre ilu idanre awon ilu lai lai
1: ara ni poko ti we bandaza ko ti we
0: e ma pe awon ilu kan title to lagbara o na lo ko ba won be ba n gba iru ilu owo nsin iru owo owo owo title to lagbara gidi o na ni oba ta wi e si ri wipe lati lai lai o na ni ipo oba yi to ti nitumo nilu owo
1: e wa luka luka o asiko oba o
0: e ke fi yin le ke gbadun orin idi e mo n bo na

0: kan
1: ninu awon ilu to je pe beyan ba dokere beyan ba de lu oyinbo
0: o asibo oba o
1: be ba bi elomin lere pe ibo lo ti wa nile yoruba
2: awon se wa o raye
1: yo ni lu owo lo nti wa ngbe ba wa die ki se lu owo ninu awon ilu ti ma wu yan lati da ko pe eyan ti wa ilu owo ni
0: eyi o pe ko biwe
1: o de ke se bayi na e je ki lo si abala ta pe ni ko mo okun oro
0: oro ko biwe
1: oro ta fi salaye oro oro ta nso ta fi taye ni se oro tawon eyan gbo ti won fi nso di won si gbe si aye won

0: ni chawa jodun modun
1: iperegun
0: ba ti yo
1: le lodun toni
0: ka gba baba ti mura ni meji meji
1: le lodun to lona ba
0: eyi ni mu emi prince
1: badebo
0: adeosi
2: alade to ye
0: kelulu united kingdom
1: e ni uk
0: komuki
1: regent
0: adefoluka
1: agubi ade adu
0: ati ketekete
1: eyan oloye oba ile
0: ati ketekete
1: eyan omo oba
0: lokunrin
1: lobirin
0: kelure
1: ateke leyin odi
0: lapapo
1: fo odun opagbo
0: e ka ya se yi
1: lijo
0: 28
1: oju keje
0: odun
1: ai
0: fo
1: ara modun odi o
0: ase
1: samodun
0: eku ake bi eku
1: eye
0: ake bi eye
1: omo eniyan
0: afo on bi eniyan
3: ileji oba omo olale
4: omo ajigbagba orin
3: odun kodun
4: ejeru oba sa
3: ba ti gbo ile ole o loba
4: ile odun toni
3: ile ma mo kukun yu gbebo
4: omo jupa jerebo
3: ile ma ajigbagba orin
4: airegbe disan
3: odo firoko
4: airegbe dorun
3: odo fipo ale
4: omo soro
3: mo saka soro
4: o saka oni pati mo suwon
3: no pa ja si lona oba
4: okirikishi
3: omo torun o
0: nje
1: loruko prince
0: badebo
1: adeusi
2: alade to ye
1: ifo kimi fo
0: ati sodun yin
1: asere mi rin.

0: baba so fun pe won fesun won won fi esun kan won lori eto court mekun le seredo adaba ti won ba ni number ta pe leyin won le pe mi ṣugbọn ma ro ogbeni Abdulrauf Aramide ki awon na send number pastor to lo pa Kimbosoye kan send e sori WhatsApp mi ati number ti won kan koruko won kan koruko pastor yen kan si koro number won si kan send e si mi ki a gbo nkan ti o sele lenu won tori a le so nkan on titi abagbo ejo ti pastor to lo pa Kimbosoye je ki asibe
1: number ti mo pe si ni WhatsApp ti mo ma send e si
0: no nko mo so number te ma po send e si nisin se ti gbo to ah to ogbeni Rauf Aramide pelu go olomo mo pe pastor to lo pa Kimbosoye awon na o pe wa lati le so oro tenu won be si ni ti e ba wo asiko ni se a ri pe asiko tin lo die mi e gbagbe ejo ti arakunrin kan ti o fi sun lati ilu kare nipa oro visa no visa na ni pe won fe se irin ajo pe visa na o bosi eni o si gbe o fun won ni won so bo ba 1.2 abi 1.5 na ni won san fun eni yen pelu golon ti e ba ti send number yen
2: ejo ti agbo ejo baba ba ro pe o a ti pe yin last week I was going to go to Canada.
0: Baby cafe mi ti won gbe ni lokare oni won san 1.5 million fun yin ipe ke ba se visa Canada ko ye de boruko lowo won won ogbin kankan won ro mi won reje to e je ki agbo ti yin na o Olorun baby cafe mi ti won ti ba de ti send number won si mi pelu go Olorun emi wa pe won lati ba soro to ba de ja won na ni won le pe mi number yi le pe mi ti 08108948992 08028948992 number te pe mi si niyan abi te send awon oruko ati number ti mo ni ke send te send e si ona de 08028948992 08028948992 seju bi melo kan to ku awon yan le ba da si eto 08162519991 08162519991 ki ogbeni Rauf Aramide kan ma gbagbe lati send number pastor to lo pe ki hello ki e ma gbagbe lati send awon number ti mo ni ki e send si wa to ti awon eyan wa ba fe da 08162519991 ka to ka se eto yenele e mo pe won ba asiko na ni lori eto ibo ti re je pe awon ejo ti awon eyan ti won fi sun ni ori eto ipo ṣùgbọ́n ìjẹ́ alẹ́ gbìyànjú láti ṣe tó ń dásìkò yìí wọ́n ìbọn bá tásìkò tó kù yìí ẹ̀jẹ̀ kí ẹ̀lọ́.
2: ẹ̀lọ́ ẹ̀ kàǹsà o.
0: ẹ̀rọ ẹ̀ kàǹsà o.
2: ẹ̀yẹ́rẹ́jọ́ yìí sísàlẹ̀.
0: Jẹ́ mọ̀ kẹtẹ́ máa ṣe tó wà ti dẹ̀yẹ̀ tó yẹ pè mí torí pé àsìkò ti lọ nísìnyí ṣẹ̀gbọ́ tó wà ti tó bí ìṣẹ́jú bí.

0: asiko ti ko wa npapa mara eh won ti e ti le mi gan ninu ile agboro pe ki ma pale ru mi mo ba ngbe okay
1: bita on ba ma wi o emi a jojo fuji mama fitara otapo
0: won fe fi asiko yi ki gbogbo awon drivers wa ni Chicken Republic ati Oyato Monkey egbo eyin distributors wa patapata ni bakery ben monkey gbo eyin ni barawa ni Chicken Republic pe e se mu eh ina koni towo yin o ni agba lowed mare monkey awon to wa ni store monkey te wa ni Power Express gbo eyin te wa ni audit account gbo yin pata HR office training gbo yin pata ni monkey mi lolodi mo de ki gbo eyin drivers wa e ni finu gbo e ni fi se ona e ma lo layo e ma bo layo mo gugu eyin security wa mo kiyin o lai se eyin ko le se awa
1: bita on ba ma wi o emi a jojo fuji mama fitara otapo
0: o so n to ni bere bayi ti o kin lo pin tori pe pe npeju bayi o ni alafila ti fila ba ti koja pe npeju won ma ni baba se o se nkan
2: ajumale ba mi dele yin re di won na lo ni eyin loju olodumare mo n lo loni mo ni mi o ni lo leku lowo o

0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Ekaabo kwada iroyin lati ile okere. Orilede Israel lo ti se afikun ise ologun re jakejado agbegbe West Bank ti won si mo opolopo awon ma Palestine leyin isele ibon yin kan to sele nitosi ilu Nablus eti o pa bi awon ma Palestine merin ati awon jagunjagun orilede Israel meji awon ologun orilede Israel ni won ti bi adota awon eyan mole ni abule ta loni ti won si yabo awon ile to to bi adorin gege bi ara eto eti awon ologun salaye gege bi afikun ise won eto igbogunti na in lo waye leyin isele ibon yin ojo juma nitosi Harvard Gilad ninu eyi ti awon omo ojagudago orilede Israel meji ti ko ti meta mi si farapa ninu oro lotu ijoba orilede Israel Benjamin Netanyahu ati minister foro abo wa Israel Katz won pase afikun ise awon ologun jakejado awon abule awon Palestine ti be lagbegbe West Bank ne bayi awon omo Palestine na ti salaye pe awon omo Israel ni won se akolu ti opolopo awon ilu ni agbegbe Nablus to si je pe won sun opolopo ile ati dukia nina isele na lo ti pakun iberu bojo jakejado agbegbe West Bank. Minister Fito Eko lorilede India Dharmendra Pradhan ni lo ti kọwe fi ipo sile leyin ifohona to gba orilede naa fun bi ọsẹ kan latodo awọn akẹkọ ti won bere pe ko gba ebi pe iwe idanwo eyi ti won fẹ ṣe ni asiri rẹ ti tun jade tawọn eyan ri o kede ero rẹ lori ẹrọ amayelujara loni gẹgẹ bi awọn ọlọpa ṣe yinban tajutaju lati fi tu awọn olufihona ka nilu New Delhi ṣaaju eto ijiroro laarin awon olori awon ti fi onu ana ati awon minister fun joba apapo ninu iwe ko fise sile re Pradhan lo salaye pe o n gbe iwe na kale fun olotu ijoba orilede ona Narendra Modi nitori pe bi nkan se ri ni agbegbe Jantar Matar ati jakejado orilede na ilo fa ki o n gbese na o salaye pe ohun ofe ki awon alatako orilede ki won lo anfani ohun to si tenumọ pe o n bọwọ fun ife ati ireti awon ọdọ ọmọ India. Pradhan lo salaye pe ohun ko fe ki ogunlogo awon akẹkọ naa ki won di nkan ti won ha saarin ọrọ ija dipo eleyi o ni ki won mojuto eto ẹkọ ati ọjọ ọla won ikọwe fipo sile re naa ilo je ikogoja fun awon ọdọ ti n fi ohun ohun eyi ti won so pe fipo sile re ni ọkan lara nkan ti won beere fun. Olukọ kan nile ẹkọ fasiti orilẹede Tanzania iná ti fẹsun kan lori ẹsun iṣẹlubani lẹyin ti won mu lori ẹsun pe o pe fun atako ijọba Melchizedek Kengeke to je olukọ ni ninu ẹkọ imọ sayẹnsi oselu nile ẹkọ fasiti Dodoma ni o ti lo ọjọ mẹẹdogun lati mọle awọn ọlọpaa to si farahan niwaju ile ẹjọ to si n bere fun idasile nigbati awọn olupejọ ti won fi kun awọn ẹsun ti won si kan Kaijage lo je nbe lara awọn bi adorin awọn eyan yi ti won mu lori ero ifihonu ana lọjọ keje oṣu keje to si n pe fun atunto ijọba tiwọn ati wa ati idajọ fawọn eyan to ku ninu eto ifihonu lẹyin idibo eto ṣẹlẹ lọdun to kọja eto ifihonu ọhun ni wọn ti fofin de latọdọ awọn alaṣẹ ti ko si waye ṣugbọn ẹsun ti wọn fi kan ni lori ọrọ pe o pe pawọn eyan ki wọn darapọ mọ ifihonu ọhun nitori ẹṣẹ iṣẹlubani ni nitori awọn ẹṣẹ iṣẹlubani wọn kii faye gba idasile iru ẹni bẹẹ ni orilẹede Tanzania Kaijage ni o wa ni atimale titi ti won fi gbẹ ẹjọ naa o ti n sọ pe ki wọn gbe ẹsun iṣẹlubani naa ki wọn gbọ nile ẹjọ eto ga ju ni orilẹede naa. Iroyin lati agbo amuludun oṣere onise ni iyẹn Bookright ni o ti sọ̀rọ̀ lórí èrò àwọn èèyàn pé àwọn obìnrin ni òkè kó máa bèèrè ìrànlọ́wọ́ owó látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ ti won si nka won si awon ti o nyan ni je nigba tin soro lasiko iforowan lenu oka lori oro ififera eto inawo ati pa awon tokunrin tobirin right lo ku salaye pe okunrin lo ni ise se lati ri pe obin re gbe igbe aye eto yaye ko si toju re gege bi oro ohun sele onise na obirin lo ye ko je nkan afiyan ga fun ojugba re ati pe ko si ye ki o ma toju re lona to yaye right lo gba awon okunrin ni aju lati so to nipa oro bi owo se wa lawo won ko to di pe won wo iru igbeyawo be o salaye pe awon ti ko ba le koju ise tin be ni waju won ni ko ye ki won fe obirin nitori pe iru eleyi lo le fa wahala ninu ibasepo won ohun sere onise na lo salaye pe ibasepo to yaye lo ma niye to je pe awon mejeje o si boro fun ra won ti won si se ojuse won tan si satileyin fun ra won ire lati eran lori are idaraya agbabolu fun egbe agbabolu awon obirin ile de Nigeria Super Falcons ni Esther Koronko lo ti benu atelu awon osise tin be nile itura Marriott tin be ni Casablanca ni Morocco fun jiji owo nile opolopo awon agbabolu omo orile de Nigeria lasiko idije ife eye awon obirin ti le Africa todun 2026 Okoronko ti o gba bolu fun egba gba bolu kan lori lede Canada AFC Toronto ni lo soro na ninu oro to gbe jale lori ero amayelujara o salaye pe awon osise tin se ile itura na ni mimo inawo awon yara awon agbabolu na to si je pe won ji owo won ninu apo won be omodun mokandilogban na salaye pe o n padanu $500 to si fi won pe iye awon owo eti won ji ni owo awon agbabolu na ni o fe to bi $1,000 o wa so oruko awon agbabolu bi je eti oro na kan eti agbabolu ni o si na se ohale eti won ni o padanu $100 agbabolu ni Joy Omewa to padanu $100 ati Rashidat Ajibade to padanu $100 bẹ́ẹ̀sì ni Alimoto Ayinde padanu $100 bákan náà lásìkò tí a fi ń ka ìròyìn kò sí àwọn aláṣẹ ilé ìtura náà tàbí àjọ aláríbọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbà ní Africa tó sì sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sùn ọ̀hún àkójọpọ̀ ìròyìn ti àṣálẹ́ òní kò mà ní jù báyìí lọ yóò kò tó di lọ́la lágbára ọlọ́run ọláyínká òjò lólótùú adéyẹmí làwọn àsìnì oníròyìn ọlọ́run wà mọ́yìn kásùn rèé.

0: 0816251991 Kau call eh, bila ada. Orang balik adik tu. Okey. Mabang kau wege. Oh my god, tambah sok gue, oh my god. Awak ya gang lo kwa. Okey. Oh ya tali ya, kau kau tahu ambil no. Hello, eka, hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
0: Esok kau lagi beri dia ni.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Abe. Abe fufu ka.
0: Era kun te ba tin pe we ma suku le gbe radio yin. E suku o nbe daada. Ka le jo gbadun ara wa ni o. 0816251991. Hello, e ka hello, ta lo wa nbe. Ani e ma ba wa suku o nbe. E ti o ki ngbeji. Te ri ni sa ta wa nbe. Te ba ti pe to ba ti dun han han han. Yo call ti e funra e ni. Eh eh. Hello.
3: Hello.
0: Hello, Ekale o.
3: Ekale sir.
0: O ko yin be tin pe wa.
3: Oro se ni wo lo pe ra fe do se.
0: Oro se ni wo, ka we ni o fe ni.
3: Be na ni.
0: Ah eh.
3: So o sele o.
0: Ki lo sele?
3: Ni egbe ile mi biba yi. O lo mo de kekere kan omo kan bi omo odun mewa ni. So o ma ri awon eku to ma nje won yen, eku pupa kan ba yi.
0: A n gbo yin.
3: So awon iku yen ma nje so o ti mo ko mo ni pa pe kekeke to ma mo fun mo iku ni le lo wa ba lo ni ki jo dadi tin ja ni pa pe yen mo ko fi se lo fe fi o fe de
0: o fe fi meku
3: be lo to de meku la ojo ki ne beji ele keta to ma de ba e abako ti mu iri
0: taku te ti merin
3: pa pe yen mu iri o de mu lese o de ti ba se yen je eh ko de ni ko ati koja
0: ko Hello.
4: Eka hello
0: sir.
4: Yes sir.
0: O ko yin be tin pe wa.
4: Blessing lo so latakure.
0: Blessing latakure. Oya n gbo yin ki lo sele gangan.
4: Ah o ma sele la le ni o.
0: Oya ja mi si.
4: Mo de lati ibi te mo wa wa le. Mo wa ni ah. Mo ma fe wo ballu awon boko ba si wo koja.
0: Eh.
4: Ah. Mo ni ah. DSU wa wa jide ti mo se mu kandu ni e ti mo tan mo se be tin se wo ni e
0: tan kandu e fi wo ti
4: mo wo lowo ba ya te wa gba ni ka je ma wo
0: ha e de be ro lo ha kandu le fi wo television lowo bayi abi ina ni na nje iba je na nepa iba je na kandu ina ni na nje Abi now. I didn't even know we're born. Hello.
5: Atigbe.
1: Hello.
0: Atigbe now. O ko yin be tin pe.
1: Oruko mi ni Adesina Isati. Ani nu Aleyan ati Adafila.
0: Eh?
1: Oruko mi ni Adesina Isati ni Ado Adafila.
5: Omo Adafila.
0: O ya n gbo yin. Omo Adafila, a n gbo yin.
1: Lale jo kan.
0: Eh.
1: Mo be charge.

0: fun mi. Mo wa ki bo si Obisola. Ko charge un len mo wa ri ebu alubasa kan. E wa yo so ke mo kan ki charge abo ni kan fun.
1: Ni bi ewe alubasa.
0: Eh.
1: Ha. Omo gafila.
2: Omo gafila ni o.
1: Agbafila.
2: Eh.
1: O wa fun.
2: O to sele na o lodo baba re na o.
1: Eh.
2: Ore baba re kan be o kola.
1: Okay.
2: Eni keji ko kola.
1: Okay.
2: I want fi eni to kola ya wa fi si yeye.
1: E be se yeye pa na ngo.
2: A be si yeye e o kola pa na ngo. Ila yen de fo lati e ke o ka fo se ke eni keji.
1: O ba fo se ke eni keji.
2: O fo se ke re ila ni gbe kiri bayi o.
1: Lo ba tan. Wa a ma ko na ni anango. Ko ju be lo. O tan. E pe lesa. O ti ye mi ngbe omo ba ti fi ewe alubosa to ti fi charge phone to fu e wa ni fil eni agba agba fila na wa ni abo eyin ni eyin le ti caller sa abi e pele sa hello ta lo wa nbe hello e ka le o
3: e ka le sa
1: o ko yi be ti pe yi
3: fa adam yaya lati oka ni o
1: ki le pe
3: fa adam yaya lati oka
1: afa adam lati oka
3: o jele lojo Friday o ya mi lenu
1: eh
3: mo ni ki ko die ki to lo si mosque o
1: okay
3: o je ko die mo wa tun o ku de si gba bi lati lo
1: eh
3: wa ji wa ri pe won ti n pe ka ma
1: won ti kirun lowo
3: won ti kirun lowo
1: to
3: do hun won te do won ti kirun da
1: okay
3: mo ka boju wo egbe giri pa lo mi
1: okay
3: mo wa ri calendar
1: ti mo fi ha sibe
3: e to je pe ka ba wa lara calendar yen
1: okay
3: mo kan wonu mo lati yen ti mo kirun ni
1: e kan wonu mo sasi yen e kan bara yin meka le ba kirun be interview paro enikan o ti sele enikan be ri o lohun fe da laji o wa wo kini calendar to wa nbe bo se bonu e niyan o kan bara meka ni o kan da laji nu paper pele sa olorun wa pelu gbe fun o gbe fun o
4: hello
1: hello
4: e kale o
1: e kale sa
4: e kale
1: o ko yin be tin pe wa
4: olagbende loruko mi mo pe lati futa area
1: okay lati futa area nbi
4: ijeta lo sele o
1: ijeta lo sele tesi mo
4: iyawo mi lawon ediye kan
1: okay
4: akuko kan ati abomeji
1: okay
4: akoko awon abo meji yen won wa saba
1: won saba
4: sadede la wa ri akoko nile mo ngba ti le mo mo wa ni ah a ma ri akoko e ko wale wa sun lana o wa ni okay ko n wa de adugbo ngbo ma wa de sale mo le awon neighbors wa to wa sale awa ri akoko yen laarin awon abo to wa nbe
1: abo apo abo to wa nbe
4: o sa ni ko abo omu omu wale
1: okay
4: awa bere pe wa akoko kiloje
1: to fi lo to fi wale
4: abo meji lo nile kilo wa lo le onile e oni igba ti won lo maternity oni ohun na wa le faraduro
1: kai
4: oni igba ti ohun de fe josun joda
1: ah
4: o lo so pe ko ohun lo se nkan to ba wo
1: ah
4: o na mo se ni kin salaye fun yin
1: ejo ta lo lapuko yen sa
4: ewe iyawo mi lo ni
1: ejo kan lo fejo sun yawo yin emi bi ibo ejo fejo sun yawo yin akuko se wa fejo sun mi hello
5: yeah
1: yes e ga le
5: e ku eto
1: yes sir uruko yin be ti pe wa
5: ologbo sayo oduwa lati kota ekiti
1: lati kota
5: kota ekiti
1: oya mo gbo yin
5: o sele losan ni o
1: losan yin
5: be ni o
1: o si seju yin
5: be mo lo ko mo lo wo de mi ni
1: okay
5: ba ti ba ni be lo ba mu gbe
1: o ti mu gbe
5: eran nu e ti jade
1: kai
5: o wa ko leta sori kara hun pe
1: o wa ko leta si kara hun
5: pe igba ke ti gba ni lowo hun lakure o
1: eh
5: o lo ti pa si ohun ti lo ti je ye VGC leko
1: ah won si ni bigbe ba fa ikara hun atele ikara hun ti gbele bayi
5: o ti gbele bayi olo ti lo pa leni ton
1: o lagbara e pele sa e je sare doke Olorun mo tin pada bo. Hello. Hello.
3: E poto.
1: Ah, e seun.
3: Owo logo ton so tun wo so ton.
1: Ori yin wa nbe.
3: Engineer Kasafa lo pe lata ide
1: opese. Engineer Kasafa.
3: Oko mi jo da.
1: E ga Kasafa. Oya.
3: O gagan.
1: Ki lo sele gagan?
3: Mi do tun mo pa ni pe lojo kan.
1: Eh.
3: Mo kan ti bota ni e. Mo re nikan tin roko ni side be. Mo ni pe kin yo si be. Igba tin de be asamo ba oko lowo re tin roko.
1: Adale bo ko lowo e tin roko.
3: Asagan o gbe oko lowo wa roko. Wa ni pe kini wa asa wa se bi bayi. Igba tin toro ti mo ti bere lowo re. O ni kina be lowo opo emi joda lo lo na wa si bi bayi.
1: Emi bi igbo.
3: Awi ti ma ti wa ri opo emi joda wa so pe iwo asa. Ilo ni to wa mo oko to wa fi roko bi ba ti ba ti opo emi joda ma wa be lowo opo emi joda.
1: Se ri asa te ri yen. Se ri asa te ri yen sa. Awon la awon labalaba lo ye ke bileri ise mi se ti gbo e pele sa gbe fun gbe fun
6: ekun
1: ekun ni
6: baba o gbe malu mi tiwo tiwo ogbagba mi ni gogo
1: kai
6: baba o
1: ah olohun o sa nu yin sa e je ndoke lo mo nbo
7: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
8: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin n bere fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logan lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte gugba o da la

0: Akale.
1: E ka le sa.
0: E mo kwetu.
1: Ha, bolesi.
0: Hmm?
1: Bolesi ko ini.
0: Ah, alo le ven me
1: si ni. Eh, aya mo ngba, ki lo sele go.
0: O lo bi ko ma kan lo ni ni.
1: E lo bi ko mo le ni.
0: Ti a gbogbo awon ti ma ya o ya ji yen.
1: Eh.
0: Fun ile ipolo bi yen kekere ti ma ba lo.
1: Hmm.
0: Lo to yo ba ma so oni mo to gba.
1: Ese wa gba le ni.
0: Palai palai.
1: Kai.
0: Ti n ba paro ki lo wa ore ati ti ya ti n to ku.
1: Kai.
0: No, nga mo de be.
1: Eh.
0: Okay. Papa yi oro baba ni
1: kai
0: kini se wa mai
1: afi bi pe mo wa nbe
0: wa pata bo to wa pata yin bayi ah ama fa wa ni da jo da ama ti mo ko wa latun
1: o ti mo
0: ko re
1: eh
0: wa ni papa ni o ma je
1: pata
0: o sa pata o pa o ya jo ama pata ma ba be lorun
1: ah
0: wa ni papa ni o ma je
1: bolesi bolesi ba lo ba lo ha gbe fun o ni lati gbe fun bolesi gbe fun
2: mo gbe fun yin o ekun oko oki
1: ah
2: o gbe malu mi ti wo ti wo o gbagba mi ni go
1: o wa mu fatai ku nu opo mo fatai koda o e wo e je koko doke lo e je ajise to wa waju wa ina a sin pada abo
3: Atoto arere gbogbo eyin eyan wa o iroyin ayo mature fun gbogbo eni to ba ni gbagbo lokunrin ati lobirin iyan fun gbogbo onise owo tabi eni to le sise kan tabi omiran bi driver storekeeper cleaner supervisor loader bricklayer plumber electrician security truck driver kitchen attendant motor boy receptionist warehouse keeper Factory manager, healthcare services expert, poultry workers, electricians, tabi to le sise agbe ti won si dape lokunrin ati lobirin tojo ori won o ti ju bi omo odun 18 lo si 50 odun lo ti won nife lati lo sise loke okun sugbon ti o si agbara owo lati le se gbogbo eto won yi ile She Hot Spring International to ni ajosepo pelu opopolopo ile ise loke okun lati gba awon eyan sise lai san owo ju owo registration ati agreement lo ti setan lati ba yin gbe nibi to ti wuwo eyi to je pe te ba ti bere ise loke okun le ma da awon owo won yi pada ni die die lai ni lara ta ba ti jo ni ajosepo to do

0: isi ti funra wa kan si mo towo tin dun wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin nsele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to tin toru tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o nsele laarin won ase inu iyawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to nkoju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si ngbe ibi ti won ti ngbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mu ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore e koko ase eni to ba dore e koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wi pe awa nbe ta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje didun didun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi se ajo nafda kisi fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0916

0: ni iyonu agba lo ti baba la nu e to nse foni roro eniyan ye te ba wa sodo won owo lo fo nse owo owo lo fo made e o si wo lo fa gba ko wa senti o ko yoba ati joye lu le gan ijoba o tete fun promotion re o si ti deal fun owo lo fa won oloselo lati jawe olobore e iyonu agba lo olodun je ka yoyonu ofise wa won kan be won woju oluwa lati kuro de po agan wo lo fe ni ti oba fe travel out gan sugbon ti on ba ja kule pade ati ririn ajo lo olu oba won o wulo fa won omo mi to je pe won ti nawo nawo ni embassy o ha ko pe ki won fo ntelu ati ririn ajo re o dabi pe ti on ba ti re imi si aye ti nbe lara re ko ni le je ko tesi waju boro Olorun je ka yoyonu si wa ejo nje le ri number yi pe nu mi badun ke pe alaji agba baba ala nu pe nbo lodo won oro ara eni koya party nitori pe lodun tuntun oye ka jigire ninu odun ta tun bo se oye ka wo wi pe koye ko wa loju kan mo bi tese rora pe won lori number yi finu han won salaye fun won nkan ba ti lo awon kan wa t'Olorun da saye toran saye lati wi pe ki won fun wa ni imo ogbon atoye lati te siwaju enikan ki gbon tan o e pe baba laanu alaji agba lori 08063 970829 mo se n salaye nipa iyonu agba lo fun yin awon omode iwoye ti won ba n gba lori eto ayele won pe kini n je iyonu agba lo awon agbagba to ba wa nitosi esun mo won e pa soro kan lori eto ti alaji agba to so n gbo fun pa menu n ba pataki iyonu agba lo bo se wulo to laye eni laye igba awon baba nla wa kini na nbe lara awon ti awon agbagba nlo ko si bi tomo won o de won mo bala nu pade ni lori ise won oja o ta warawara gbogbo nkan o ri bo ti ye kore koda leyin igbeyawo agan ki ma wopo lasiko igba naa ṣugbọn ngba tayo wa n de to loyibo won ti dori nkan kodo lo fi ri bẹẹ ninu aṣa akanse eto ti won pe ni iyonu agbaye latowo alaji agba baba ala don je mo wipe te ba dodo won ayewo ni won kokko fi mo ru iyonu agba lo te ni lo nitori pe olori jori la wa eda nto ba he laramu o le mo ba bi laramu akanse se ajoye be ba se lo bi olorun ba ti baba fi amesi ajepo pare mo wa fe pe akiyesi yin pe ba ti dodo alaji agba baba laanu e bere fun akanse ise fun iyonu agba lo lori ohun gbogbo te baba wa ona o se giya ise lo fe ko fe gba contract nbe kan omo bo se le bo si leyin igbeyawo aye n reti omo ko si eyin te n gbe iyanjo e lo fun imoran lodo alaji agba baba laanu abeyin omo wipe eni aye bayonu si ni nla lo yo bi mo ti wile kan baye bayonu seda nto ba fowo ba kiki aje ni oja si ese popo yin ti e n gba lori eto egba nomba alaji agba iwo naa tete kan si won le ni moje ko pe jo nitori pe owo to ba dile le so wa se fun 08063 970829 08063 970829 olorun mo ja bo si pa n pe aye
1: ohun alanda fun ko le di bi ko le di su ṣugbọn to ba fi jọmọ eyan titi ayeraye ko le ja
2: o ta kojo olukodo iṣẹ ọwọ àwọn ará bíi ti ń sọmọ ológo dọmọ olófo ni
3: ó yá tètè
2: tó ẹni tọ́lọ́run kó kọ́kọ́rọ́ ìtúsílẹ̀
3: lé lọ́wọ́
2: alhaji àgbà bàbá aláàánú spiritual
3: ọkùnrin dandan
2: èyíkéyìí àìsàn ara
3: ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tàbí ọlọ́jọ́ pípẹ́
2: promisan faith
3: àṣírí bíbò
2: ìyọnú ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà
3: bàbá aláàánú kájú ẹ̀
2: àgàgàyọ́nú
3: àgbàlú
2: sẹ́ńtì
3: òyẹ́kọ́ oyun ijo asiri bibo
4: atude asina
3: o ja lodo eni ti alafiran
4: e ma pade baba laanu alaji agba
3: lojojo Wednesday
4: Thursday ati Friday ni lu akure
3: in la fe junction
4: sofolo kada pe
3: ile baba laanu
4: ide mango loki ogba lo lo
3: Saturday and Sunday
4: le ri baba laanu
3: ni na God Plaza opposite Alafia Hotel
4: lojojo Monday and Tuesday
3: le ri baba laanu

0: yes, your Lord, why you?
1: I done it, why you?
0: And the mima fufu balau.
1: Yes!
0: I can't wait to see la your Lord.
1: God bless you!
0: Betim balau, my bell.
1: Oh, say yes!
0: Ibarri akoda, you!
1: Oh, say yes!
0: Ibarri!
1: Allah, Rusani!
0: Only can God, jigwe!
1: God bless you!
0: Ibarri! Toju alaseju bo mi ngbo ni
1: bi osio
0: mi mi nikin
1: yes sir
0: mi gbele ku tin dani bi owu alagara bi awo sem
1: ayara yo ma se o
0: iwo lo ran afefe ni se
1: yes sir
0: ogun iji lesi
1: bani o
0: okunri o mo sa
1: o se o
0: jada ni ri o pada yin
1: o pada se
0: awon oke lari awon fo bi ago o ke kege ke bi odu ago te kini se iwo oku ti o fi se o
1: ayara yo
0: ati wo jada ni ti o fi pada se
1: yin oh yes sir
0: ati e yo ke la ti e fin fo bi ago
1: ka bi eso
0: ati e yo ke kege ke bi odu ago te
1: odu ago te
0: wo riri iwo ile ni waju oluwa olorun israeli eni to so apata
1: oh yes sir
0: di adagun omi
1: ka bi eso
0: eni ti o so okuta imo
1: oh yes sir
0: di orisun odo la
1: amemimo
0: mo kede eyin wole sami
1: oruko jesu
0: owo agbara to le
1: oruko jesu
0: lati orun wa
1: oruko jesu
0: o gbe ogun aye re mi
1: amen
0: ka ye de paru mi ni ta owo agbara oluwa lati orun wa o gbe ogun aye re mi
1: amen
0: o gbe ogun aye re mi
1: amen
0: o gbe mi o
1: amen
0: o gbe mi o
1: amen
0: o gbe mi o
1: amen
0: o gbe mi o
1: amen
0: o gbe mi o
1: amen
0: owo oluwa
1: oruko jesu
0: bibeli wi gbe
1: yes sir
0: owo oto oluwa ni agbega
1: bani o
0: owo oto oluwa si agbara
1: oh yes sir
0: owo oto oluwa ni agbega owo oto oluwa si agbara
1: si agbara
0: nipa si owo agbara re aja ogba lowo ogun
1: amen jesu
0: nipa si owo agbara re
1: aja ni waye
0: aja ogba lowo ogun
1: amen
0: nipa si owo agbara re
1: olorun si oni
0: aja ogba lowo ogun
1: amen jesu
0: nipa si owo agbara re
1: champion o
0: aja ogba leni kini waye
1: amen jesu
0: lenu kini waye
1: oruko jesu
0: lenu kini wo ogun ile yi
1: oruko jesu
0: owo agbara re aja ogba
1: amen
0: aja ogba
1: amen
0: aja omo re gba
1: amen
0: lenu kini
1: oruko jesu
0: apani lapasaye
1: aye ra yo
0: ile baba re
1: jesu
0: kini
1: yes sir
0: awon agba kini
1: yes sir
0: awon eleye
1: kapiosho
0: kini ti awon agba lo
1: jesu
0: won fi pa ogo
1: aye ra yo
0: ni apasaye
1: mi mi mo
0: kini to gbe ogo omo re anu mo kede o mo kede o
1: oruko jesu
0: owo agbara oluwa o je ogba
1: amen
0: je omo re gba
1: amen
0: o je ogba
1: amen
0: je omo re gba
1: amen
0: je se re gba
1: amen
0: je ogo re gba
1: amen
0: a je ogba
1: amen jesu
0: mo gbe won oluwa to ni agbara oluwa wi gbe ka won eyan ma sami
1: oh yes sir
0: owo ogun to le to sumo aye re pe kipe gi
1: oruko jesu
0: owo ye gba ida
1: amen
0: o gba ida
1: amen
0: o gba ida
1: amen
0: mo fe sise lori un meji
1: bene sir
0: ohun akoko
1: eh
0: owo
1: kai
0: ikeji
1: yes sir
0: eh
1: yes
0: ogbe
1: kai ogbe
0: owo
1: eh o
0: ati ogbe
1: ati ogbe ni o
0: ene ni da barua ti owo ba be lare eyan
1: yes sir
0: yes sir aye ade ma wo
1: bene sir
0: ni awo sokun
1: bene sir
0: ohun mo wo lare lawo re ni ara banda lika yo ma rin laarin awon eniyan
1: oh yes sir
0: a ma rerin
1: bene sir
0: sugbon
1: inu re
0: to ba dele
1: oh yes sir
0: inu ikoro ni
1: ka bi eso
0: owo nbe lara re
1: yes sir
0: to ba de ibe kan ti won pin re nibe
1: yes sir
0: to ba de ori ti e
1: ka bi eso
0: wa lo tan
1: adani waye
0: yes sir
1: oh yes sir
0: a fi omi je ku o me
1: bene o
0: ti won ba biki gbogbo eyan
1: oh yes sir
0: lawujo ti won ba debe
1: yes sir
0: won le ohun pada laarin gbogbo egbe
1: yes sir
0: ohun nikan loju ati
1: yes
0: owo ni nbe lara re
1: yes
0: sir
1: oh yes sir
0: bi owo ba nbe lara eyan
1: bani o bani o
0: aye to ye ko sare
1: ka bi eso lowo
0: oju kan lo ma wa
1: o ma fani o
0: owo ogun ti nbe lara re
1: yes.
0: owo eleye tin be lara re
1: oruko jesu
0: owo ye gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: e ma ki gbe owo ogun lara mi
1: owo ogun lara mi
0: e gbe ida
1: owo ogun
0: lara mi e gbe ida
1: owo ogun
0: o lara mi e gbe ida mo gbo won oluwa jehova oluwa wi gbe eni ni ko dola gbogbo eti tin gbe mi owo awon agba
1: oruko jesu
0: lara ogun o me
1: oruko jesu
0: owo agba eleye
1: atani waye
0: lara ogun e
1: adaru si oni o
0: esa
1: yes sir
0: ti owo ba nbe lara eyin adede marun
1: si olore
0: awon to ye kuna lowo
1: bene sir
0: won adede ma baja
1: kapiosu
0: ade marun
1: wa korira re
0: si olore
1: jesu
0: ya baru ba neta
1: jesu
0: egede bi oro geja
1: kapiosu olore
0: jada baru ana
1: adani waye
0: agbada gederu
1: ma
0: wi bi jada neta orogodo baja mede gederu mo gbe won oluwa jehova
1: bene sir
0: owo agbara ogun ile yi lara re o ya ko gbe ida
1: amen
0: owo agbara ogun ile yi
1: oruko jesu
0: ko gbe ida
1: amen
0: ko gbe ida
1: amen
0: owo agbara ogun
1: oruko jesu
0: ile baba re
1: o yes sir
0: ko gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: gbe ida
1: amen
0: e ki gbe
1: o yes sir
0: owo agbara ogun
1: owo agbara ogun
0: ile baba mi
1: ile baba mi
0: to mu aye mi mole
1: o mu aye mi mole
0: e gbe ida
1: e gbe ida
0: owo agbara ogun
1: owo agbara ogun
0: ile baba mi
1: ile baba mi
0: to mu aye mi mole
1: Amaya
0: memo ya. Egbeida.
1: Egbeida.
0: Oh yo yo yo yo yo. Yes sir.
1: Amaya.
0: Yes sir.
1: Baba baba ogun baba.
0: Ele ele ele na.
1: Amaya.
0: Ke ke ruba ji.
1: Amaya.
0: Jamba na gada bos.
1: Amaya.
0: Jamba na ta.
1: Amaya.
0: Bravo satani.
1: Amaya.
0: Ele ke de beru. Hey! Oluwa wa
1: amen jesus
0: hey iti mo gbo yin o
1: olagbara
0: owo agbara ogun ore mi lara mi
1: owo agbara ogun ore mi lara mi
0: kini mo gbe
1: owo agbara ogun ore mi lara mi
0: egbe ira
1: egbe ira
0: owo agbara ogun
1: owo agbara ogun
0: ore mi lara mi
1: ore mi lara mi
0: esa
1: o yesa
0: ibi o le sire o
1: kapiosu olorun
0: esa
1: jesus
0: mama
1: o yesa
0: on to buru ni o ki e ore to sumo
1: Yes sir.
0: Ko sa ologbe.
1: Ah!
0: O ni mo.
1: Rara o.
0: O ti e ni mo.
1: Ato.
0: O ni mo gba ti o sa.
1: Rara o.
0: O ni mo pe.
1: O ni fura.
0: O n lo sa ologbe.
1: Kabi eso lo.
0: A tun ma mo fe tegun si. Mo ma kede.
1: Yes.
0: Ogbi ore mo le.
1: Bene sir.
0: Ki mo so.
1: Ogbi ore lo.
0: Ki jina.
1: Rara o.
0: E jina boro.
1: Ato.
0: Eh!
1: Kabi eso lo.
0: Ogbi ore ni.
1: Ogbe ore.
0: Mo kede. Mi o le gbagbe.
1: Yes sir.
0: Ojo buruku esu mi.
1: Kabiesu.
0: Eh, esa.
1: Oh, yes, sir.
0: Ore wa leni.
1: Eh,
0: ore wa ni.
1: Ore ni o.
0: Esa.
1: Kabiesu.
0: Eni kan dede.
1: Yes, sir.
0: O wa, o be mi atore wa bi meta ninu imoto.
1: Oh, yes, sir.
0: O wa so pe.
1: Yes, sir.
0: Lagbaja nko.
1: Eh,
0: to je ore wa kerin.
1: Kabiesu.
0: Esa.
1: Oh, yes, sir.
0: Emi wa wi gbe.
1: Eh,

0: Jesu oluwa wa mokade oro ori aran
1: oruko Jesu
0: ore re
1: oruko Jesu
0: ore bi ota magbegbe orin boda we nija ta ko lana ta ni mo pe lalabare to le anu seyin lodo mi oju ari bi ni bi wole edu mare pe oru aran ore mi
1: oru aran ore mi
0: ko ja mi bo
1: Capiesho.
0: Edu eso.
1: O ya sa.
0: Oru aran ore mi.
1: Oru aran mi o.
0: Tun ti le kun anu mo mi.
1: O ti le kun anu mo mi.
0: Jode. Hey!
1: Capiesho loru.
0: Sade le soro.
1: Emi a soro.
0: Oru aran ore mi o.
1: Oru aran mi o.
0: Ko so mi do ta anu laye.
1: Ko so mi do ta anu laye.
0: Jode.
1: Jode.
0: O ya ri wode.
1: Ojo.
0: Hey! Only one, you know, bear,
1: she
0: has shammy, nearly a word,
1: and a word.
0: Hello, hello, my book, and there
1: you are. Oh,
0: far out, Tomo, if you know, tell you,
1: yes,
0: sir,
1: oh, yes,
0: sir, I do my work, and then let us in the nation, you know, I get tell. Inu ni bini koko ti wa o inu ni bini koko ti wa o ma je nte o e ore o le sani logbe omo iya o le sani logbe o ni won yi ni ogbe ti asami lati le awon ore ile awon ore mi se gbadua oru ogbe ore mi lara mi
1: Ay ay ay ay ay
0: ay ay
1: ay
0: ay ay ay ay ay ay ay ay
1: ay
0: ay ay ay ay
1: ay
0: ay ay ay
1: ay
0: ay ay ay ay ay ay ay
1: ay
0: ay ay ay ay
1: ay
0: ay
1: ay
0: ay
1: ay
0: ay
1: ay
0: ay
1: ay
0: ay
1: ay
0: ay
1: ay
0: ay ay ay Oru agbe ore mi.
1: Oru agbe ore mi.
0: Lara mi o.
1: Lara mi o.
0: To so mi dota.
1: To so mi dota.
0: Ni na lowo. Jade bayi bayi.
1: Jade bayi bayi.
0: Jade bayi bayi.
1: Oru agbe ore mi.
0: Oru agbe ore mi. To so mi dota.
1: To so mi dota.
0: Ni na lowo. Jade bayi bayi. Bayi bayi. Bayi bayi. Oya.
1: Oru agbe ore mi. Oru agbe ore mi o.
0: Sunday.
1: Ni CSU
0: Okesegun
1: ni o
0: lojo Monday.

kin bi e ba wa te gbe ti n gbo wa ma so pe mo kere mo oba teru jenet Awori kan lo ko jade kele yi o to jade eleyi ti won pe ni orobo kibo lojo na lohun odun 1995 ni e jade

0: Ba, on gbadu adaba.
1: Bubu wana on gbadu adaba.
2: Baba kere wa de bale kasagwa lori itoju ilera ati aileshedede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le do be lo simi jekuje debi pe ti wa so idakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aileshedede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opa eyin dudun ara titara gbigbona inu kiku inu kekun aya tin lu pipi pipi ma le gba pa ma le gba se owa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa baba kere wa wa pe mi debe
3: bazo olorun ma jaro ogun aiso
4: Moki olile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
4: phone number mi 08164122777
6: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sa jo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
4: baba kere wa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street Akure
6: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi reni ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
6: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba le se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni orikerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu iso ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu iso ara ni se mo pe ogokan wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jere ni bi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kon si mi
4: baba ngana baba Bakerewa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
6: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
4: phone number mi 08164122777
6: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tu para si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fini di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi awa ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boya o wa nitori oko re
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street akure
4: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Orukọ mi ni Aremu Sunday lati Amuloku. Mo dupẹ lọwọ Ọlọrun alaye pe ni last year June ni mo lo se test. Nigba ti mo fura pe nkan to se wife mi koja ni 2024 to fi ku ni January. Symptom to ko bere na ni heart problem. Be mi na se this test pe ifopa mi ga ni yen. Mo ko si mo lo hospital. Mo a treat ni mo a gbogun. Ma to pada tun sick again. Monthly titi pe o wa wo December 2024 yen mi le lo ibi ise rara ati rara titi wo January odun yi so when ti mo an gbo program baba won wa so pe an wo la I expect lori oke ninu program ta si ni last month pe en to ba ti ni repeated problem pe o ni lo ko wa fun adura bi mo si wa si ori oke ni last month ta si koja ni yen mo wa dupe lọlọrun pe ni bi bayen nijo kerin ta fe ma lo baba ni pe ka ta phone wa pe kata phone wa emi te wa focus pe ba won so pe credit alert ni wa ni ogun to wa lara re ba won ni ka pa ba se pa ba won ni pe ki ogun yen ko ku mo kan ri pe nkan yen bi gan nkan kan ro lu mi ti mo fe subu ni ani mo sa sagara mi ati ba mo ri pe ara mi ye mi gan ti bere se lati January odun yi mi iguro aisen mo ogun gan wa le bayi nisin ti mi te lu mo rara mi ni feeling aisen yen nigba to di ni ana yi bi won se to pe mi ni yen mo ba te so fe to pe pa mo fe je ori oke mu wa o ni ki le fe je gan se e je koja un je ni e lo jama la bo se wi e je ran si mo ko ro ko pe o mu mi sire ni lo ba ni oke nkan ti mo fe fun mi nisin ni pe o fe ra phone fun mi pe se mo le raye lo asiti pari ni role mu na mo ni mo le lo worodu mo sare lo worodu ni yen ere mo pe o bo se ra phone fun mi ni ana ni yen
1: ah ah Android ni le
0: mo ti daye pe kan si mi lori to to beyin
1: won se n lori beyin ri jo te ti daye
0: to beyin ri o
1: pe te ori oke lana
0: si n beyin
1: mo be pa no e ti o su heavy gan
2: I thought they are making this month is so heavy
1: na we so ke awon re ti o ti yado re ri
2: those kind of goodness that never came your way before
1: let your amen select thunder receive it now
2: amen ba ba bayi
3: ora yi ti de didi